ani ya fe yuma amana baga umma oka haketo amena baro wa flade minka noe ka koro meri jakte meri mi ku ye jamana tige buni ay ko jaman ka buni kawe Jama soro, ka kunaja soro, ka daula soro, ka labango nyuma soro, ka kuru tugu, ka jigi tugu, ka barenya tugu. Adalemba ka so buguni ala ka hinala. Foli kela uka Amerika, foli ko jama kula me.